kanchi tito hima pika si pika chunga kuna ima tandaris kanchika kaya wanka asitawan tandarisun asitawan kumpanyasun sinaspaka aziza kaspaka kaya kutinzata tigrasami buenas noches allituta.

kunandi wagra kunandi asutishpa llushichishpa kacharka. Kambiak kunapak kushki kunatapish tsirapashpa, meza kunatapish tigrachishpa mishitarka. Paluma kunata khatuk kunataka Jesuska. Kay kunata kaymanta anchu chichik, ñuka yayapak wasitaka khatuna randina wasitaka ama ruraychikchu nirkami. Chayta rikushpami Jesuspak yachakuk kunaka. Kambak wasika kambakcha kachun yuyashpa wañukunika nishpa kishkashkata yuyarirkakuna. Jesus chasna rurakpimi judiokunaka. Ima kashpa kan kashna rurakushkata yachangapak, ima señalta rikuchiari nirkakuna. Shinanikpi Jesuska. Diospak wasitaka urmachichikya, kimsa punllapika kutin shayachishallami nirkami. Chasnanikpimi judiokunaka kashna nirkakuna. Diospak kay wasitaka chusku chunga sukta watapimari shayachirkakuna, kanka imashinat kimsa punllallapika shayachingyari nirkakuna. Jesuska Diospak wasita nishpaka paypak kikin cuerpotami chasnanikurka. Jesus chasnanishkataka wañushkakunapak chawpimanta kawsarikpimi paypak yachakukkunaka yuyarirkakuna. Kishkashkatapish Jesus chasnanishka shimikunatapish krirkakunami. Jesuska Pascua hatun punllakuna Jerusalempi kashpami señalkunata rurarka. Chayta rikushpami achkakuna payta krirkakuna. Ashtawanpish Jesuska paykunapak yuyayta yachashkamantami paykunapika mana shunkuta churarka. Paykunapak yuyaykuna imashina kashkata yachashkamanta pi imata willachunpish mana nirka.